Minimu sa etoda ewiase ewiase amani etoda na adosu minia na suawrati ye wonyame.